0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Hello, mo mo ke mi ama kita pokala ma mo to kifano me kita ulak fasi ko tu pe ku ko ke wil bu habu ko ke ta hine teki ko mi he un ko de fasi pe u ma ta tu mu kata ko mo more kifano ko mai pe ma lo na hame aku ve ve u ai ka ke mange ko la ta ni nai ta tu kri wa fite ta mini o ke mo ko mo ko pa ku ke kifato ka nga uha ki apong pong ka ki fato kanga matangi pe uha pongi pongi e ku moko moko uha atua eh moko moko uha pe toka moko moko opito pe ko a honi te tau pota no ai ki he ai me ne hoko ane afi ne mala watu pe monau ka ma liti a kosi ki he memorial kona ko e a
2: Sabelio
1: Muasica. Fa fie fie au pito ai ki pokalama ko ne fai ko ai ne ai ne ya kautoria ya kaufisi ai ya
2: mo kaufisi
1: ya mo kautonga pa na hafu ko moi family o save pe mi sene pa mono ki ofifine
2: mono ki ofifine
1: ko to ilai ani afita ko ki ofifine o save ko moko puna ia taha ka ho eki tonga e ko ko tuita ko mari mo
2: pilo levu
1: ko no toko wa ni ana ki tai ni ko ko to kai mo ana ko pu e ai ana hingwa ka ta ki pe ka ki mama le re hingwa ka ko e me ne ho ko ane afi pe nai ha oi pe mo pi sope ta ko to ki lo ai ka pana ki ihi ami na ke ihe sotia pe sotia tau tahi pe sotia tau uta ko atonga po sotia ko tau malu i fonua atu pou pa ke alu o pekia i muri ta ko uya i pe e nau to ko taha fai fekau a nau tonga
2: to ko ilo pe avia ni af
1: ko ia pa to ke hao e piso pe silala vea
2: ko family foki
1: koia ko piso pe koia ko ku tokoua ko tehina kaike me ki mui kana ku tok ilpe ne afi ki he ha upe ko to ta happy ya e ko stala mai mitonga e tok tok mai na upe to mai na ko na uhi ngoa mo me na ilpe fitu na uya e
2: ye mau
1: mau e pe ko de mate pe so tia tutoku ku tau mai na pa fe kau na to pe fitu ko ya o fai ngai poka lama ko toko ya ke kau ye me a lele au pito me fa fi fi na fai foki ku kau na da wat ku yai ma ko ki fare pe ko o ni ma pa was really good
2: na fa ka ofa ofa
1: ko fa au pito ke kau ye ki me na hoko ane afi me fa ka malo atu ki a litia ka ma chef chefri na ha wa mo ne ka u
2: sione vaca
1: sione vaca pa mi tesmenia ko e lion officer ya ko e
2: I Palm Scheme.
1: Agri Labor
2: Australia.
1: Yeah. Mm. Eh? From Malo Pito kia. Yeah. Sa vaka Malo Pito ngai lahi. Pa na fatoi nai mo tahin ne ai. Palang ne asia ko so so he foi me ang accountant Malo ya.
2: Tahin pa kau? Io so ko ya net tau hi ko nau dolus.
1: Ko ya.
2: Ko Christy.
1: Christy. Ko so if gai un. Fuka alfa pe aku ka ko atunga ko ta fuka pai ai he fo nu muri
2: io mo on
1: oku ko ya ta family to ilonga pe ang ta mbaheni mo mea ka ko fanongo ko ya save ko to ta ha mo ile re ya upito e ko de team work team
2: but them go now off way e ke alupe o ku mi hanen ao e torni
1: o po ku mi hanen ao
2: ta ka ao ta manga un ao
1: kai ke he koi maha ko tau aho ko stohi aho te tenga tai pe ne o ngoi poka ha te mi ai fai ko te au pe aho ko ya ko tu ya line ko ya ko ya ka ngale lau ko piso pe ko na mafita wa ki ko to ko wa ko ta o ni ma e to lu fitu ko ma to fita ula ken ye
2: pe ka ki ke ilo ko ye ai
1: na ka ke ilo e ha o
2: io
1: na ku mat ma taimena ma fisio fakia ai o ma both shock. Eh? Now, shut up, you go to the wa, go silala. But now, you before get away of peace up, eh? How can I go to?
2: Go Catholic? Pika.
1: Ikai.
2: Ah.
1: Go, how can. Go to Halo to Peta.
2: Ah.
1: Go on to me low of the town with me.
2: Eel.
1: Catholic. Kage. Oh. Sua tu auia he tunga ko ni ko ha ene kaunga ki he sino pekia. Na ku mau family mo sino pekia ka ke wilo e au.
2: Iyo,
1: iyo. Eh? Ku asi ai ku kafe ke ki kolo hangi moni hangi ku tau ta noa. It's a small thing.
2: Iyo.
1: Eh? Ku ka ui is out in a bush.
2: Iyo.
1: Eh, uno foi ai sene, roto sene, pa ku siti, pa ku ilo ku ngau e sai.
2: Pa upe ku kia ene uhinga pa wai ki uta.
1: Si o mai lewe ka au tamai ia ne afi. Une pehe ia ko unofo Wollongong. Eh, kohi nai maari fiku tahi nei Wollongong, Ameria.
2: Ah, iyo, Ameria.
1: Pa nai hao ahono anti io ona, one hanga whahino hino hao uiki Wollongong. Pa ne pehe e ia o ko unofo I Wollongong. Ka ke, kama, kawe he fwi highlight ia oku, eh. Kawe mea lere, he au uiki ki putu, ki memorial kon ko service na fai. Ma o ke fwi ke fetala ke moia. Ta koe nai hau ia o nofo he Gemini. Pe a kumia mai ne rifi o alwai ki kukaui, eh? O pe, ko pe a ta, o, kwa ki ia tahai e tomai ikai kwa ki pehen, eh? Kwa ni alu ka sotia.
2: Ia
1: po kumia fitu ko ia, ta ta pepe toko ni ia tahai ka kai e lue ia.
2: Mani e.
1: Eh, ka ko, ta e tomo fitu. Pa ko e, ta imunga na mafetau laki ai na mafia hefo imahina e tolu. Na kwa me nusila ki milipoane. Supposed to be 3 weeks. Eh? Ka end up with 3 months ko hikoia. Koia na netama ka ke manofo. Eh? Ka kehe ka tami fokia ke italavou. We were running a mark. Matano ka kata pe mo eh? Ka kehe. Pe fi hak whanau pa matalanoa. Ke ngahi mea e otua kwa hi mamo ui. Eh? Ka he mea fwa fie fia. Ne ngo fonga ke ke anga nga o tua ka ko anga nga o tua fai ki ai he ku alu ya pa tok tama ko fodu ne no wa ne tagai maman
2: isipite like a
1: rewan ka ki ki me ki isipite ka alu ki rewan
2: Rwanda
1: eh pa al tagai da Afrika alu ki me na nga we I Lucia heta o ni maka profito
2: me tatau pe
1: iyo he me wen he me piso pe me de alo ke ma tu foku lo ke alo ke yo pa o to pe pa te le pe ha to pa ya to ke olunga pe alo nga we England ni nga we ta kai holo ai ko ni potu nga we an nai ya ko komuri ni nga we ko ni ko heni
2: iyo
1: ne to ka nga e ya he o ta ma le fai ko tau ko I me ta fo lo to fonu pe Lucia, we tau ilo tau tolu, tau tau tau fai pe tau kalotu funu e Lucia.
2: Iyo.
1: Na ia ia, eh? Alo hole, alo elu, kake.
2: So, koe, u tau koe I Lucia, koe ne ia I, koe uhinga kui ai e kau sotia tongai.
1: Ikai.
2: No?
1: Ikai, alu he lotu.
2: Alu he lotu. Ok, iyo, mahino ia.
1: Au alu he lotu. Kake, kawe mea whakawhiwhia au pito.
2: Iyo.
1: Kawe highlight au pito e kumo ui. Eh? Ai aho ko ia e to si o ki ai e ka ke
2: I o ka ko fo aho faka ofa ofa
1: au pito
2: sabe lio faka ofa ofa ne ki serve si
1: sa au pito pe mau
2: fe unga me akai e si ka palangi
1: si me no
2: e
1: no au pito
2: no au pito ko hola uia ne kamata e fai kava. Pa kua uhola ui au kamata ke hau vave a ipu kava ia ki au. Wikai ke fuu anga ui a ke ingava tonga. Pa kua mahalo ku teke lava hafo I minitia nima ko sa hafo ipu ia ua ki au.
1: Ka ufisi au pepe na ingava ana to.
2: A te kere au. Holai fifine, holai fifine.
1: Ok, kata fasi hoko. Tadiya na tafutalano alolo apa pouring ka ufanongo.
2: Angi angi ae tangi kina. No me facía. Angi, angi. Ay, tangi kina. Goena, kostahaon en me fa, malo, aupito homofanongo mai, 2 MIA FM 95.1.

0: turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Toi fake mi ma. Vave ale tai mi.
2: Το κουμπί αμαγεία και η φασκοία, νόφο νόφο ανεπό. Εγώ για,
1: Ιω.
2: Νόφο νόφο ανεπό, πέω φακάου καου και φανό και λέτιο. Ουάνα.
1: Tongan Independence Day.
2: Χω εκεί μου εκάινα. Του πέ μου αγαπώ και ταλά του εκεί. Φανό γο νόγο κουενί. Κοι φανό γο νόγο πίνκο. Whanongo nongo pinko o lahi whauwhaua. E po ono ko ia o sune e uafe wa ono. E whai ai e po pinko i he holo o CW. Kwa kwa e holo?
1: CWA.
2: CWA, tako ia.
1: Hanga koe ke best and less.
2: I loto kuififi. Hala lahi taha pe i loto kuififi e pena Evan. Hanga hake ki he wharewala ma amba taha e loto kuififi. Best and less.
1: Moe whale kai ma mawhata. I kui.
2: Mau kata ko me amai ki ai ko pinka ko ni ho me kainga o ku ba ha pito no ngai pare ko ai ki ai ka o na nga tai o ku ai o ngo fo i aga no ui ko e me
1: major jackpots
2: ko ya jackpot e ua po jackpot e ua ko yo ngo ko ka tunu ha u ga mo no ki ko nga talo po ki ko nga manjo ke ke ki a ki e out ga mo ni ki
1: no rice no rice
2: Kaka halaisi kwa kakausi aina katolo. Oa tuha auki ifo italo, kwa kwa auki ifo manioke keke kiki aki, eh? Pa ua na maa maki kapapulu ke hoani aki, o uana.
1: Kwa major jackpot di e ua?
2: Ua ia.
1: Pa tau ki minor jackpot, kwa tau ki miremila kava?
2: O ia, tau ki miremila kava.
1: Miremila kava, kwa tau minor jackpot?
2: Iyo.
1: Pa ospe ia, kwa tau fo I prizes e tolu ua.
2: Aupitos, kau kau tu ya kau ulah aupitos ngahi. Pakau tu kau I price kau ke checkpoint kau tak kikainga. Kau ke ilo pakau tu noni kau tala tu kau. Kau tala ni macam kati.
1: Tala ni macam kati ke he regular bingo.
2: Iya ke kati bingo.
1: Iya
2: kau
1: iya.
2: Kau balik dekik pakau dekik fakta kau kati tah pangai wano atau mau kau atau kati tah saute.
1: Foi mali mali ange peke tahi ne tau I panga.
2: Oh iya. Yeah. Ang mo ne tola e wanoa, kai to atu mau ki kati taha saute aki koe.
1: Ko iya.
2: Kai teke ilo e koe ta koe kati monu ia e mona tu koe ia.
1: Ko iya. Pako ki tau fia mao koe ke kau koe he checkpoti. He foi lulu koe ki he.
2: Ko iya.
1: Ki he puaka.
2: Koe puaka ia ku tola e.
1: Hongofu.
2: Hongofulu checkpot koe he puaka. Pa te tuku e uki se edit ke kai he koko ki lere hea ke fie kai poaka tunu.
1: Pa ia pepe tau ki snacks. E whakatau, koe snacks koe koe kai.
2: Koe snacks. Koe ki kapainu. E tufa he tamai ki kapainu, kapa te ki whakatau kapainu. Maa maa atu.
1: Iyo.
2: Tau
1: fai moe kava.
2: Koe kava e lere pe moe inu kava e matua tangata. Kapau ka matua whiri whi inu kava. E lere pe moe
1: ki kapainu. Seu, na e hoko foi mea konia wiko o sina tatange fafango e foi a kauke fine eki. O kapona e fanongo ene le tio o te opiat, mam, folo foi a kau. Te loe a tataha o tuktuki a te matapa.
2: Ke oatme ae fanongo nongo ko ia, kapako ofe tataha ki a saiula. Kapako saiula, kata ki ikolosi atu, famu ene le tio, matalake ko taim ke folo foi a kau.
1: Ai awe, iyo, follow fe aga mam gafin ko ni man. Si fa ga ofe fine e ki mam.
2: Oye.
1: Toki toki mai no toki fa ka toka nga ya wia e aho. Ko fine e ki ok follow ne fo ok Parkinson's disease fo ki, eh? Ah. Ba ku follow ne fo ya ka e ua 3 times a day, eh? Oye ko lo pe nei fe ok fa ka ka ka. Malo o se foi hina taha ene foi a kau, na kau ave taha pe awe ene foi a kau. Tok mana tu I pe awea, hene pe mai he aho. We, pe awea kua folo foi a kau e ua. Tō kua mana vahe, kua pe, mam, iho ke folo foi a kau ua. Malo ko slava ene foi mahina taha ne folo foi a kau, half dose pe fifi nei. Kau seo, kei toa au pito pe ia he half dose.
2: Kau fei ngā ereva ke full dose. Venga que full dose, que half dose atu ya at the end a half dose leva.
1: Ai, ngalo. Ko ina pena nga fe ku fo ingalo e fo me a ko ia. Can you
2: put your mind together to what things you're doing, please?
3: Ko atunga ia e. Nga we ga pe taibu ko te ngo e ku holo to sino. Kwa ke ton te mana tu ko pau ge ha fa la ki ne la ka fai. Ka ta ki fa mo le moreana.
1: Pa ne nga lo ke ai ta aho ko ke ta ke ta u pingo. Aho Tonga Independence Day aho fa asune. Pa
3: aho no
1: fai aho no ya to na ki
3: aho no ya osune. To to mai ha falan ma fa na mo me te lian a mo mo ko po go ya. Ma tu lo tonga lele fo ke ta
1: sune.
3: Taimi mo mo ko ta to ya e.
1: Ki ai ai mai pepa ta ta ta foi fasi.
3: Mo ka ta ko tonga. Taimi ni ko ose ni ma ta hanga ke pe ko la ba ho ta ha ta u. Finga ke ke fatawa ngepe mo ke fanong mai ke ta pokala ma pa ngi mena ta na ka ta ki ai ma ki foi fasi go ta ma he telefoni ha fasi request mai ta ki fatong ka ta ka ngi Facebook na ga ta ho to hi mai

0: The home of great music. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Osniman heni ma malo.
2: Malo ki alamai. Malo ki whanongo mai. Mokata ki anga mene tato nai ki itingi mai pe. Eh? Kai atho awhasi uke. Manako ki ai.
1: Mo'ua kakai e nao ngahi mea kai ke whakame.
2: Koia, mo'ua kakai e. Nao hau ta mai hoko ai e ki alu tokoni ke ngahi whakame. Kau tangi ai ke whaiteri hape ia. She has her own choice.
1: Freedom of choice.
2: Freedom of choice.
1: Power to the people. Ake whakamanatu atu koe Multicultural Festival o.
2: Koia, whaamwhai me.
1: Io.
2: Ahotaha ono.
1: Ahotaha ono. Two weeks from today. Tawai wikewa. Tawai ahoe taha wha.
2: Koia, wawe aupito, wawe aupito.
1: Wawe aupito.
2: Pate mo whatonga I, kaingatonga kuo holomua mai ai
1: Multicultural Festival.
2: Multicultural Festival o ki tolomua mai ki me. Na te mai kona e whawhai foki ki he ofet ki the end i Okatopa. Ka koe nuku hao. Ka kau he mea maari au pito huna tolomua mai na tolu ki me. Ka a taa foki tau aho tonga a tau tolu I mea.
1: I November.
2: I November. Nai mimi whai foki osipi e Madikato, pa osipi wike taha pe whai tau mea.
1: But also before we get to find out papaki.
2: Oh yeah. Kaku na tolomo mai na toki me ke ata ngai, time ko ya. Ko ko ya ku fafi ya tu mo tolono ko ko to ape ke mo me amai ke ke paka ko I loto kolo memorial park ko I loto kolo e faya e tau ai magic cultural day. Pa ku mo I loto to ape ku fai vai ngai mata kali ko to ape ko ngai stolo ai ngai stolo ka ma ku tu ya stolo ka tonga ai. Me ka tonga me ko to ko ya. Ahia, ever. Kung motor ko to fanong mai me ngai fetu mama bo sene bo meri pane. Ko ngai aho ni ton ngi mota kai mai ki kuri fifini. Ko ma fetu ni ko lahi ya te waine o wa ka pake fima waine. Fare ko lo a fere hina waine ya ye.
1: Pe a ke me si sai pe va eta fanau. He tau ni manatar ke tau ko si he vela ko e va e he la isima ko he Stacy. Fai e tai mo vela. Pa kusai ki he lango. E kao ngahi me akai o koe ke la he lango.
2: Ka ki si pa kao ki moko moko he. E ki mo moko. Moko moko.
1: Tu ye sake ti tu ye pini.
2: Koe hape a fai ngā ea ea uke ai aho taha no. Kao upau pe ke fai koto ai Magic Castle. Pange kumia kena e ta whanongonong na fai te ko o si. Ke mo fitu taki pe ki
1: Multicultural Council of Griffith.
2: Ke kapau ku ke fie mao ke aiha o stall. Ke pe ko hao fai wa e fai me mea kotoa ko ia. Fa fitu taki pe ka nau tolu.
1: Pe a tau ko si Multicultural Festival. Whakalata, whakalata, bea whakalaka. Ai toko lahi koe u fai wa whakatonga, he?
2: Au pito. Lahi au pito.
1: Whakaofa ofa au pito.
2: Pe a kumari e he? Ko e pake ke ngata ai ko me ka rokotonga ne alpe ke toko lahi ange ai kakai he pa alpe ka tak ke tau me ka ka tau tolu ko ai aho tonga ma tu ne ka mata ko tau tolu pe me ko tau main ko ke au mo ke memorial park ka mata ke toko lahi me ko tu ya ke tau fou ke ke tau ni eto toko lahi ange ke na ai ya mai ko ke sau ke se fa na o na ngai me ko ko pa ko pe fo ke taha ko ok ti matu na kamata mai ko ako faiva na to fia to ko no to valu
1: io
2: ai pangi to mai ko na faiva ko tai mi ni ku ma ta la ko mi ko faia ko o ke ti bu ka o puna ke u bi a to ko to lungo fulu ai fa nau
1: io fa ga fo fa bit
2: fu ko ka ku plai
1: pe se ia a aku ai fa e ke ku fa nau ko aku ke Leslie mo ku ke ni ko e ilonga na alupeta I mimo na potoko he haka he ko o mai ko e foi faiva fo o uia o pick up upeia he foi ako faiva heta he manata ke na o kamata e ki ako faiva e fi he na o ako ako pa toki ma u ko e foi faiva he sa ta tamai ki ko aku ko sugar lesi pepe mai a oku oku ko me agok ne mai noi ka pau e fai foi haka pehe lot of the time ospe foi haka ko ya e pehe ni ma so oku na osi ilo na tole fo
2: e ngai mo yanga ko e haka
1: pero ilo ko e taimi ko e ke fakate ki mo me a oku sa no molo pe ye ga na to pero ko me au fie mau
2: no fie mau me a pe a tau tol kun katau te fito katau tol untu poka i muri mo tau fanau sai pi tau tolu na tau tu pitong apa tau ha umai ki he ko ka ska ne fanau iku pe he ni pa tu poka he ni o ku fangata au pi tu pi a tongan they proud to be a tongan but they can't speak tongan they can't dance in tongan or do anything ka ku tai mini ko tu o ku na wako he na proud au pi tong because they know how to dance
1: yeah
2: ka ku he me a pa pa te fatonga ko pe na ho tonga mea una fu proud of the tamai ki ki na wea ho na uniform pe ko tu ki fuka tonga he
1: yeah I think oku kaupe ki ai ai NRL ko alu ko tau ka akapulu
2: o
1: tau ko
2: matonga he ka opito ka opito neong tau pe ka ku tamu na so TV ai mea oku fu ilonga opito he
1: Moni au pito. So ka multicultural festival loia he toko na ki he aho taha ono. Pea hoko pe he aho taha ono he aho taha fitu koe sāpate koe laka.
2: Laka ia, Whai ai laka ilo tokolo. Mo tolu kuna koe kufi e kau he laka. Ata ape ki ha taha pe. Mai o laka i aho sāpate.
1: Iu, pea koe ki kole mai pea kāmu. Koe whakamanatu at ke a moutolo whanongo ka pau oku i iai ha mou stolo mea kai ki he multicultural festival o oku whai e whakataha e multicultural council he pule lulu koe ni ka mata he hafe fitu he Griffith Community Center ke mou o anki iai
2: ko tu kai pau whai tata anō kai ki he food safety mo e mea whakala oku pau ki whimau ki whimau ia ki patuki ai ko stau mea kai ko tu ngai mea ai ton ke tau toka ngapu to ke tau tolu tonga kata te fito ke hai chin ko mea kai mea kai
1: ke ilo mea na ko faka toka ngai last year as well to ko lai ko ka palangi no lo eta kai holo mona hina otai na ke faka toka ngai
2: ka we he mea
1: ke se atu to ko lai ka palangi no lo eta kai holo mo hina otai
2: o ka faka ka palangi no ha ngai mea pe ungno fit Fi ahi ahi I, pake koe ni katau pe aho tonga, koko whataata. Una ulota toki hao ke aho koe tonga, o kei mea kai whakatonga I. Tina lawa whakatau, mo ahi ahi I, haki mea kai whakatonga. Peko hai inu otai, peko otai mereni, peko e mapu hape whainga mea. Kei pekina o ahi ahi. Tina hao nato lio whataata mea kai si ahi naia koe ahi, kua ngai pehe. Kei ki tonu ya mohe, tatau pe kapate ke alu ki ha mea hafei tuu. O ke una loto atu ki he nau mea kai ko anauto.
1: Ki ke ala experience of a culture ko ia.
2: O ke ala tu ko ia fish and chips pe ni tuku mai ko he mea. Kairewa ke he. Te ke toi aluko ko me he mea kai ke.
1: Iyo. Mo on iau pito. So ke mou tau luko whanongo. Ka pauk mou ki poto mou ni mahi kuki. Pea whaka am ke aiha mou ki stolo he tau tonga te i. Ki stolo whakatonga.
2: Iyo. Apalai mai rewa ki ai.
1: Iyo.
2: Apalai mai ki ai e mahino. Pea tala noa mai ki ai, sekretari enu. Tā mai ki a whai maa whakaha mea ki whaka eke eke. Whaka eke eke mai ki sekretari, te ke lapu whaka eke mai ka te au. Te ulawa peo tala noa atu.
1: Iyo. Mo ni apito.

0: Get ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MIAFM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 to MIA FM.
1: Toi wani mage o no, malo elelei.
2: Malo mo mo ke mea mage tau pokalama. Moka take ki whealak whakateknikare koi ane hoko ane nai. Koe ki I... Koe ilu pahame ne hoko ki he misini ki whamafola rea ne wai ki I... Whe amokaki ki Fiala ki si si pe faka teknikare ka kwa famore more atuai.
1: Kana faka amu pe ke a.
2: Kana ya u pe, he ya u pe ki ai. Ko na ngalo I e apongpongi ko sa pate faka meia. Motor ko na ku mo fe ya ka feitu mu fi o ki ai ki sa pate faka me ko sa utata ko ya seriani tu tawa. O faya na o lotu me na faka me ko sa smeta tisa seria. Koi hafia ai wa.
1: He holo koe e senior citizens ho Iempo.
2: Iempo Street. Mm. Iyo, koe a wia ia e... Ai... Metatis Australia. Paya e na whakame. O mo... Lava pio me atu ki ai. Ma whakame. Si wa whakame e whanau. O wifu ki sapate koe ni ka sapate pāme. Kakai nihi. He. Eh?
1: Oh.
2: Kaku... Pea wifu ki sapate whanau.
1: Mm-mm.
2: He. Eh? Koe sapate ne whanau e ni pau nau whawhi e whanau ae nau ngahi re sone o lau hanko tā atu ku ka taimai koe ngahi sapate nau te whasapate ka mata pe me tu e whae o whana whana ke ne ki reka ae re sone koe lau whamana tu aloa kai ke taimu ku lava pe o lau ma uloto re sone he hao ka taimu te tu mai me mua lau mai e himi koe malanga koe ako lau koe Eso ne malanga mo mbia fumbe ala ya. Kaya ngata ne fumbe ala ko mana tu ile reipe. Ko taimi ko te ai ko lau ko ai himi mo le son ko malanga. Ko te kau kita kau tangu tu mu ko kai fafe.
1: Iyo.
2: Ko te special kita kau kita kau tangu tu kau fafe kau mo me te bile ko mu a ko hi ko da te kau kau fafe tongia ko e o sa malanga
1: Te go sia me pe.
2: Ko e ma bi mi tonga ta mini.
1: Oh, that's good. Oku sai.
2: Ka ko tu ngai ma nga lo tu he ni. Ko tu pehe pe mahalo ko tu na pehe.
1: Oku sai.
2: Ka ko hafu ta mini ko ngai ma nga lo tu ta mini ko he. Ke ha muri ni ya. Ke ha tonga ta mai ko e.
1: O fa fa nga he kai pola ye un fa ko ha kai pola ko ha mea. Ko fa tanu to ya si e te pir ko mua. Pau hangi e peia. Hangi e kui kai ke nau fieka ia. He ka pau ko au eo kou tanuta e se ai mua. Te au kai au ia e kai koe mea kai ni lelei taha ia. Sia ta reo nau ki pakipaki mai pei he, nau ki kai mai he. Pau ko ui lau ia o ku ose kai pola ia o nau kei fieka ia.
2: Ko tui koe mea mooni ia. Now, your observation is really spot on. Yeah, ko tai ko tau te ko imbu ka pokete fra fra lang line po mea. O kwa ke te fu kai kita.
1: He ko ha uinga.
2: O kwa ke pe ko uinga ya ke mea. O kwa pe ke pe ke te kai pe mea pa te o te fiu. Ko ma tu te tai min ni ko pau ke te rea.
1: Ah, I.
2: Ko pau ke te tu fa rea ka pau ko kita fa fra lang lang imbu mea. Te ki kai kai le rebe te te tu o rea.
1: Na fata fa ia.
2: Na fata fa ia, pa fa ta mire ia, kute alu kita ke ki fare ke. O kuto ki tau atai nang, o kui ki api koe katama pehe, kau fai fika umo mea, o toki mame toko ni api fo mafana e mea o kai ai. Kako, kia ko nung, kutung hai uhinga ai. Kua, o ku, ko si tau tu koe katama koe ila, o sio taha piki olunga. Pa kua ke te loto ke te kai hamea, pa kue, papa ni haka, hamfaka faka tapu. Ame akai o yo hoto tafa aki taha o tongu tu, Pau pake te ai lelei pe.
1: Ka pau ko tanu tatau e mua, ike kai tau kea wia ke seo mai kakai, wha alora tu pe. Pere polu feke.
2: Ose ke ose mamari mo poloni ba mahapa. Inu sila ba. Pa ko fufu taime alu ko ki fa motu. Alu ki tonga pa alu fa motu no foi. Pa ke sa pate pa alu kai fagafe, alu ke malanga. Esa especialidad na pa se pa fagafe me ke mau kai fagafe. Na ke ku kai fagafe ko ki mbua, na ta ku pa wi mu ye. Ofi ki mu ye. Na ki ipua katunu na to o mu ayate ao. Kau kai ipe ki pakatu nu me tafa ko ibuwa ke konga loto. Wai ua ki pakatu nu kai tokta peo. Kai me.
1: Hang epe na ke tanu te te pine mua.
2: Kau pia kai nao na ohofari. Banna to ili rei peo. Mantu ke fang ki pakatu ni tonga ku ikia.
1: Em juicy.
2: Ikia pia toi ngā komu me. Ika oko oenu talatu oko kai ipe ki pakatu nu vai ua. Ko vai wa ko to fatong ai hake ko ute ki kai ka kai ko tang tro ta fagi pa tu kule kai po ka ute ki fi o he me kana ke sino lai pin pa na sino si pa ka dai fo o pi ki po ka tonga e
1: yo nothing like po ka tonga mo e ma tong
2: au pito au pito mo ki lo i fe ke o wa
1: oh my goodness o ko ki ua kai. Whakamanatu atu ai Aho Whiri o Lolotonga e Awa ai Aboriginal Community Centre. He taimini ki he whalaite Aho Walu a me ki he pre-polling ki he kau Whiri koe he Farah by election. Pea koe Whiri totonu ka Aho Tokonakia Tokonaki hiva a
2: hiva
1: me. Alupe taimimo ki isai uklea whakatonga he kei. Kawawia kawa.
2: Aboriginal
1: Community Centre, Lautoi East Griffith Public School, Griffith North Public School, Griffith Public School, mo Hanwood Public School. Mava mi he valu ki he ono. O ia ia.
2: Tō atu, tako ngai feitu ena. Ma ho fainga mari e pa ke kata ko mea tukia fai ho whiri. E ngai taimi ko ia he aho hiva ko o me.
1: Iyo, pa koe ki whakamanato atu pe ai tau aho bingo.
2: Bingo night, ladies and gentlemen.
1: Iyo. Bingo! Bingo!
2: Ko mea taku e, te whuka alaka bingo mea. Tami ko bingo e te kati, ko hea te mea fai.
1: So koe kakato ko ho fika. E bingo! Pa ko mea nuke whanongia. Bingo! Everyone else kātoe kakai ke heo na. Yeah, koia. That's it. You just say bingo or yep.
2: Koia ko wangongo ipe te bingo. He pakatunu.
1: Paupeia. Paupeia. Paupeia. So koe aho ono ia sune. Kamata he ono koe whakatau ia u bingo kāti.
2: Tōpe nima ke kāti.
1: Tōrei nima ke kāti. Paka pau ke wakai kai puaka. Pa ke whakatau e te tikite for the jackpot, tōrei hongo fū.
2: O nā ngālo, ko tikite ke normal price, o pa ngai e nima ke tikite, ka pau lewa te ke whakatau hao tōrei ua tikite, tōrei ua noa, e saute atu ka kohe moho mari mari atu fu tikite fui e taha.
1: Ko ia, iyo, mari mari mai moho fui, nifo koula ngira.
2: Kau pito.
1: Pea, e iai moe whaikawa.
2: Wei pe mo fai kava i ata i nuka vai mea. Wei mo tau ki jackpot sisi ko e ka ko fukava.
1: Ko ia, ko ia.
2: Tu pe mo ke tu ata ki fas hoko.
1: Peka li e.
2: Ai ya we peka e.
1: O pe peka le le a e.
2: Io, ko tasi ki to ki mea. O ke fili mai pe ho fas i ko ke ta he. O ke sai e pe ko e he.
1: Tau peka lus.
2: Tu e O winga kaka koe ai peka. Koe hana o winga?
1: Koe bat.
2: Koe ia.
1: Batman.
2: Koe ile fitu I tonga koe na viai.
1: In the Royal Palace.
2: I koe.
1: In Colovais.
2: Yes.
1: My village. What a town.
2: Koe tala tu ke whiri mai peho fasi.

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Toi taha wan ki he ono?
2: Vave tama o se taimi. Vave tau mā vai. Koe mea tāna whatonga hi fukoi tā, koe price koe na koe lolo.
1: Iyo.
2: Koe whatonga hi ni aselia ni kuki holo e.
1: Iyo.
2: Ki holo koe wale koe ato utu kumea lere. Aini koe te aru koe ane afi. Kupanga e ua se ni te whahiva e tisolo. Kielita, eh?
1: Iyo.
2: Oh, holo pita hena utata ki mua. E mafo wike taha ki mua ai. Wike ua ki mua ai. Nai pāngai e tolu sin te hongo fuku ki he mea. Kielita, eh?
1: Iyo.
2: Pana uta e ku UT, utu fon lita e ono fitu mahano. Nai whinga mo e pāngai ua ngia utupu.
1: Two weeks ago.
2: Yeah. Koe ni, na utu fon Land Cruiser. Nai lahi a ngia. Nai whinga mo e pāngai ua ngia utupu.
1: Malo yo ki hol.
2: Malo, malo pito Uncle Trump. Wi-Fi pa tuka te tau kai. Hol hive tau pensini. Kako mea kako umea. Ko sio hei fai Facebook ka. Ka taha ngongo ya mamani. Kako ilo kai Facebook ka taha ngongo ya mamani. Ko pensini itonga. Upanga mi panga e faa. Ki helita. Ko ti solo upanga e faa no noa tonga tapu. Ko maulara taha aia. Ko kalasini ki paanga e tolu sini te valu. Nima kalasini. Pea ko e unleaded upanga e tolu sini te hiva nima. Patoki kamata ai. Ko maulara taha aia tonga tapu.
1: Ko maama taha aia.
2: Ko maama taha aia.
1: Ko metro uia.
2: Pea alua uai ki niwa fo ou. Koi unleaded upanga faa valu nima. Pea kalasini. Panga faa fitu noa. Pea panga nima sinne nima noa. Ti solo.
1: Pea kusi fefe tau takai. He totonge panga pehe. Ke mui pe me alere.
2: Keilo.
1: Mui e nauki. Koi hae ui e mama kasa.
2: Koi mama kalasini.
1: Mama kalasini.
2: Ai kalasini. Kakaila me o fuatonga itonga. O peheni. Ta alto kata to mi ni of komitu inga ika ai ko tu inga ika mata ika pa mata ika ka pa pa anga e fitu no ke foi mata ika ta ko ta auto ko muri ni kon ko talat o ta auto e faka kau kau ki ta auto you think again fu mama fa ya o ko ko tolu ni mano a fitu pa fitu no ke foi ka tolu pe fa foi umeta alu ya tola te ave foi umeta mama fa pito ya
1: io
2: pe la ka tonga pe ma to se o ya omaya fa da na to
1: io
2: ko pensi ni io fa fela o ke mama fa kai kai tuku ya ka kai tuku ya ko ngo sua tu Wang yang mau me angat tonga ya tau tolong. Mau siri ni angge ya.
1: Mala lah ya time yang nama wae fi fika hongo full magic. Okay ilo uhinga. Ai fi fika hongo full wa Western Union ni. Mei muli ni.
2: Ika kau ke behe kau wang kau siok kau aku he tu fien fau kitonga. Aku they spend. Like there's nothing. Aku nak fakamore nak tolong. Tak ada tak kau mimuri ni, otoi kita kau kau.
1: Iya.
2: Pek saya kau, kalau mereka ne fakta tak kau kau fakau kau. Kau tahu tak kau mimuri ni upacet itu tau mea. Okey upacet atau enggaknya.
1: Iyo.
2: Whatever is comes is goes.
1: Iyo, and sometimes the things that come is more than what you have.
2: Yeah.
1: But
2: they still give it away. And they give more than what they got.
1: Yeah.
2: Eh? Yeah. Ope anga ko mo yu atonga. O ke lo pe ala ba ko ifa ku hatai. Eh? Ka ko and put this way, a lot of people five bisnare. They put in $10,000 in there.
1: Yeah. Oku e ke ke ya hatai me te imagino ya fa me ko yo.
2: You will never. Ka ko hanga fo matala. Ko life ya tonga. Okay, me ako fai ko fenga ki patsete ay kung e kwa nga ko e ku fakamore mo mea mawapi e. Ko me ko mai no ka we can teach a tongue and how to be a budget. Whaingata.
1: I think o ku kau ki ai at our responsibilities ko ki he whamiri foki.
2: Iyo.
1: You know, ko tonga ia, and now spend. Ke ia hatai mea te nau fu masiva, he ko e the community.
2: Help each other.
1: Ka tau hata toru ki he ni, sometimes we're on our own.
2: Yeah.
1: Ne ongo peo ki ai e whamiri, but you're on your own.
2: Yeah.
1: So o pau ia ke budget pe ia ki plan pe a faka kau kau I oh ko ki tola pe ko e o lava he wike ni mo me a ho ko I kai ke fu strong I tau community sense
2: ki he ni kai ke kai kai so ne onga mamma he pensi ni ko tola teo e ke ilere ka halo pi tonga e kai ke pe ia ke lahi ka e tu I kai ke I nere halo pe me alere mo e vaka mo me
1: Aupito. To e ni man ke he ono?
2: Ai hata ku foi fasi.
1: Ai tau foi fasi.
2: Ma ba o spiko ya pa faka. I kui koi pe tau mea fua malo atu ka te motolon koto a pene mo mea mai ke tau pokalama. Fua malo lai atu fua mong pene mo whanong le rei mai. Ma ha mo fefi hang hai fasi ni ta mo tau ngahi. Kai ke foi ho mo te ringa hai whanongo. Kai ke he ko whenga pe ke ha mea ma ha tau ki ori. Kai ta hata foi fasi pa tau toki ori.
1: Yeah, same time next week.
2: Mo toki mea mai pe time tatau, e whā, e tōna kahao.
1: Mālo.
2: Mālo.